0: 25.
1: Ha.
0: So nuka ilo ilon at layang puyana uban nino ilo ti singat uman. Mm-hmm. Singat uman ban sebelum ini bion ti singat uman.
1: Yeah.
0: So mulai uko ilon at layang puyana uban nino ilo ti singat uman.
1: Mm-hmm.
0: Singat uman ban sebelum ini bion ti singat uman.
1: Yeah.
0: So mulai

Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.